0: 94.9 FM. 94.9 FM.
1: Ima naja mas kayo. Diyari rihong gininga.
2: Ari mas leo. Kumbawang diyari.
1: Ima rapataya.
2: Kunan tutaka.